pento, miki na ukwani nyu, nkira ni tata, nihiwa waka hovirua, na wipanyi hureta wondrima pipi. Utukava wayanoniva, wayuchi. Kibu ya hamanle, enayeva. Ntiyane, nantumaka sarapwe, kaweka, punghuruwaka. Kwa tutusenda kama nawe. Rera ba, mapinko osato kwa. Umwesa uimuru ni wenyungo. Ukunulaka. Mtatono. Mkakalanu kwa kali haka. Kwa wari haka manatoto. Wera haya, mwato waka nyulela mwere. Aina, ya manani haka. Mana, ankomu mulambirima chomili. Nyenyo toke mpawiri hiyan. Pawari haka. Mwalu mwalalo mpento kama na mapinkosa. Pawari haka. Nukuo no teatia mekaya. Uteatia mekaya. Uteatia mekaya. Wachi vela. Wachi va. Mpento ayo. Kanona va. Havo nkale rupia tano. Havo nkale rupia kumi. Watu mela kupachari ungo ufera va. Makala. Nkaruani. Ni vinti metikazi. Nampanya ungo uro ungo ueta. Nampanya ungo. Nyova tata puntu maka supioyo. Masileru. Uro akuwa waha muare nyo. Na wachu wela nyo. Makale lwa uro tuwayo. Na wapi manyo kwilo kati. Puntu maka. Uro anaka. Pani hania mahapa. Ukati wamatu viola chicho, purehirela ka, ankala mahapa, ikoroso, ankala mahapa. Nyisi ani tata, inchule, nyila, nga mwafente ni ayo, mwakumeli heke worera, mwitu chiheke makale lo chinochi vilayani, nga apwane liheni, nga mwachunarini, ina wiwa kamonwa. Kakichunarini. Ninyuva, pipi, mwapente kama ninyuayo. Nlopwa na vana ntuma kamicha, moja. Pumala kamia kamilia mupuru wanaka. Kanapuru bulema, ena kanatafa wite ya nlopwa na. Nasukuru, kaputula, ntuma ule ya kola, naviri ya kataru, nyumpunga telaka pungwaraka. Unkataka pungwaraka. Mocha nyo ntumelo mwako lola jinavira miaka miraru. Amupuruwa na kanasu kuruvale. Wano ninyo mpaneli haneke. Nchunara neke. Mpenta neke. Mkavihira neke. Mkavuse ni atuma toto mkungwa ni va. Puwa chihana kamiru kuchumana chupatokone. Chani mata ni ungo nang hakuo leo. Uko mkalihera. Na mponyaka na nruweraka na muha kuola vaa. Nire kisiani watokoni wa. Puni hani yo kalihana. Puni hani yo kwanya chankai. Puinrera chomo. Ulumu nkupuyo lola. Mwahipe ntekilelo. Nuko pentato ya kani. Kawanchuwa ni ava. Ulumu nkune ni navira. Niruwe kuko ukatiru na vinrivano kuhupuwela. Nka ya naachiveli yole. Mapente kilelo, kawanchuwa na yomelo. Nka pente ni haya wakana. Nka pente ni. Nka pente ni. Melo kawanchuwa ni ya. Kwa makosu, kuserani ya wohile. Velele ni ya to. Kwancha kuhivarela muruveka. Nka ya liano kipenta. Nka yola ano kipenta. Unuwancha ruriri ya ba. Noko nonyo uva upahani ntukuta. Ikove wohi wa. Pona kakukumu usaka. Kayole kihomfiri ha. Ntia nole. Nkayole kihomfiri ha. Nlopo nole. Ano. Nrera yo penta na. Wohi pankela na to. Ifitina. Mena. Ikirini. Mena.
Go away one in you. Give you what you're tenet.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E no Fiani, a banda é a 238 metros, onda média, na frequência é a 1260 kHz, FM em Riva, 89.1 MHz. Nomara, uiwa, halimu, prikisi, suelaka, maputu, wanoni, kalikini, halisa, província, uniasa, munulumo, ne makua. Watuo, tine, mutandie, uile, mtikso, hiasa, radio, suelaka, no studio, radio, msabiko, chinga, notabu, shukri, la wanja, uokalanyo, karibu.
2: Bansha ya kelani moni ihali mimara seyani Maria Fazenda. Presidente aelapo Daniel Chapo onoperera wa atu wira ekale a makalelo apama ni mubwelo wa okwela uluma milatu sakala. Antoko ohimalaye presidente aelapo miala no se siniwehera sa esharia sikaleke seyo sini sinakwani hera ni olevelelana wa atu ohikande uruha manyakunyaku. Danieli Chapo inrewi eboma enhala opohereraka wasa sekaviheru ya msuruku wi etekiheke itribunale seyo sinisi na wehera sa ehaki mawani. Yowo alojaka muimara ahulelaye miteko sa empaya etribunale ya distritu yomwembe munihikuna na namatanu navira Danieli Chapo ohima ariki wira. Warivo okwelea, wii siwe hawe hiweke ipiro sotene saseyo sinruha wii ohikaleke otanlana nari onyoholana. Okaleke vo esharia ni makalelo apama. Mbanda wayale aniwehera saye haki mwemara nira ya enuluma milatu nari ya sasaka wii sipukiwe milatu seneseyo ya winto. Okalele mwigwa nano mpuha ni uruwiha mholo sa makalelo atu. Presidente Daniele Chapo yowo uuluma munihikunana na matano na vira odishitu yomwembe inre wira konrerela wi atu ekaleke awivakana mpanta wa uuluma milatu saya na veto oikaleke mpanta wa otelihiwa nari otelana atu ehakubale unua. Siriseyo sotene sa ni haso. Anevyo kelanto wi ekalele mbanda mashove o tene vaholo va uruwiha mholo sa makalelo apama ni itu sikinako. Wambanda wa oshikura wa presidenti Daniele Chapo nruwe niwe onira yandeli here Fernando Damas vavo presidenti aelapo malihalaye oshikura ovinraye o distritu yomikanyelas munihiku na namasheshe.
1: Atu a distritu yomikanyelas provincia yoniesa enivekila epoma owera erumihe itratore ninaveto tipele fabrika soreherera mvuka masu ala ekumiriwe vate vatiansa ya holilwa ni presidente a elapahu ni Carlos Usene osulishansina na mwene Mesias. Uwe melilaka atu amdete wo shuta o tshiritu yo mekanyelash. Motokwene ole ohima were tshiritu yo mekanyelash. Yo kalana etaya yo panila olima mvuka mwinji. Dimana kula eaka sinanji rirwaya itonilata sa mvuka singweri huwa ni anamalima a tshiritu ele. Carlos Usene onveke la presidente ailapahu wawera arhere musewe unkuma okwamba mpaka oshuta inaveto aroihe malushu opoma ekani yoshuta otsiritu yomekanyelash. Akulaka presidente a elapuahu Daniel Chapo ohimawera sotene evekelaya amwene ale siri itu sasharia masi ohanjira areki senro opahiwaka vakani vakani.
2: Mimara seyan rowe niwihane maha ola onloja yawira. Aye Conselho Islâmico de Moçambique niasa ani chapela samiteko soli bihera sa presidente a República Daniel Chapo yowo onruha miteko seyo sini siruhe miwanano lapa ha aye dini ele ani tonya muteko univarihiwa antoko wako hakoha atu otene sa mpanda wa itu se yosina kajamiha ni okolea ovirela na veto ni miubuelo sa uruhiwa musuruku wolihiwa atu wi inavadiha miteko kamusa kamusa sa wi chukula na veto yowo antoko inraye mpanta wowo heshesha sa olamuleli elapo ahu sirise yo antonya ya shasha siriso okolea wi elapo enaruwa muholo na ve mwiwa nano onakala. Yoloja ya etuli ya namwemelela amiteko sa konseju islamiku o niasa Sheikh Abdalla Omar. Yowo aloja mahawa ushikura wa mahiku mararu e provincia yo niasa presidente Daniel Chapo. Yowo apacheni hiyo ushikura munihiku na mararu. Mpanta okina Sheikh Abdalla Omar. Ohala tula atu aedini ya Islam wi ilibihereke miteko sa okala atu oleva ni mavekelo ya window elapo epanye murejele ni wi ekaleleto mpanta wa Ramasani niraya na mtuka amahiku matano ni masheshe. Mwani wiria na mu osha wa nihiguna na noorwa ihali sarise ya mone.

Makita, anoto ni mwiwa na kula. Makita welo street yo marupa. Anoto na kulo welo street yo amtarika. Naka na masuma nerenshu mpake maria 6 horas. Nerahnu weke ni programa ratasi. Amwendo, karibu. Marike mvinyeni mwetaka.

0: حتى ما خاني ني فطار ني هقولي لك مو استوديو مو ما فونتي ميتكو ساهم ليلونا هفر حاجة بتكو ويرا نيراني كني بروفينسيا سكينة سيمبا كامبانتا مو البرنامج إلى برونتو أبو صور أبرتو نمالي ما أي أوليما لله أبو صور أوليما برونتو ما تومي هيرو يتوسيا سينغويلا مو ليميني نيتي حمو تاني نو بروفينسيا يونياسا niniwa winliwa ka wera tu anchi anogusa itwia inaro tumi ha mwela po sigine roha ko Malawi roha ko Tanzania
1: ahe mwa ha wo tumi ha seye hiyo ninlima hu yo kala ikafauta e moha enonea yo pakera wa phanela wiyale anwe ha we ha solima ya kala weteta mwemmo onkala athu anchipa le alimaya mo ni wale lihera we mwaphanya yotya mwereke omeyanya ekina mkhaleko othumiha ekina mwishazereke we omalo anamwane mhahike hinhawo kiyawo hinsu kiyawo hinshuti haniwa kiyawo hinsomi haniwa itokotoko hiyo nona huu, atu anchipale, nena nulu mahunana, atande omtumi hamukiti. Mpaka nena nulu mahunana, omtumi hiwa mkina ahumale.
0: Ye, tuyo, wanyi henu, hentowa.
1: Ye, le tuyo la kentowa.
0: Wakina tu anlimi mata, ye, laka ure, enguruli kina kuwa li mukiti, ina omtumi ha.
1: Ya.
0: Ina hawa
1: tetala.
0: Wakina, mpaka wanyi hale, weriluwa kawera, tumiwe moto.
1: Ye. Ya tumamotu ule kanle kelana. Kwa la yopangi wa ito soi kalatise iyo. Omkwene ni nana wera kweli. Wale lihira atu yale ashto kwene. Angwe hawe hasoli male. Ye taka seke yale lihira katuali isharia. So sorera utumi etu yocha. E haze kutumi hasa. Yanaveli tila. Yale antumale to. Anna panga ito sata soi kalatise. Mtu onna mkusha elata. Wika apiaka iwe ilate la katume, katumi henene sene. Maji wapia iwe ilate le kinsaru kusha wani ili.
0: Enkale yopoto kwa mbuwa.
1: Unko penyato ilata yopka ilate kina yoke. Seya itu ya iansini wanana. Watu hiyo lima hiyo ni mwinilato maitori.
0: Etu ila totoneri hawera kweli na malima ahipanyaketu ahipanye, kwenye kuhawa.
1: Ahipanyaketu. Na malima hipanyeketu, avireleli ki ohawa, mwahawa heni, onkusha awele, kiinkela upanya, olelo wa mikino okusha na kuo isako taru. Isako taru iya, kapia iwe onkela utumi hiwa iwe, nko upanya isako pili. Oleto, onko sarheliwa ilata ikina iye. Nta epoma, mteku wawe, siri uwe hawe haitu senese iya.
0: Anta mulatu la wera, okala mwala nopakingwe ni epoma ni itu nishpensanda za atividad ekonomika. Owehera,
1: itu
0: sana koso iya iya.
1: Owehera, itu sana koso iya. Mtule awiha iwe. Nakala ovenya, okila okilati onsika iwe, wawe hatwale. Matumi heruaya, wawe atuali matumi heruaya.
0: Mm-hmm.
1: Tumpenela vavale wii, so kala itusi hineta, hiyo ni lima hiyo, wana nivore ya vavao, mpaka ulelova. Miyo mkuonaka itusi neseyo nakala nakuwa kankati kuomba ni hea kela, hii kuomu ya atuwera hii, ukivore ya shamu.
0: Ashuwe na mutengu.
1: Hii, vakani na kilo holo yuo. Nta utumpenye ni yawe, yala atividad ekonomika la mwekunya na himu alo hawe hala. Eniwe hawe heke ni shuti heke makale luahu, eni shuti heke malime luahu.
0: Ya shuti heke lupa ntumani.
1: Nakalo pia mamatani mwera mkutu ulola, mwere heke ha. Mwere haha mkutu ula kuhunkumetu. Unkala uoloka, elukuluku hela, elanina nulu mahila. Miri inehe erutu ino onivore ya umuputa na kuo.
0: Mm.
1: Maiso kada etu se kani ye. Sinku kone liwa na kuwe ye. Unile lera were ndeshi umuputa. Erutu ila yeriki uovore yani.
0: Amakina ala.
1: Maji toko toko shati ila ela. Mkushike maki kata mutete. Mutete wane he. Wiyati maki no mkukola. Mutete wane he. Wiyati maki no mkukola. Yolo ntunole. Na amuni livaka kiawe reheli wa mahali.
0: Amu hima wera. Eboma hana ya sasiraka utuma makina omugo kure na kuhura.
1: Ya, Umkukhula nakhuoni khavihero umkukhula nakhuole. Iwa mnona baba umruwela nakhuo ni mala nyeri mili ni muputaka nakhuo.
0: Umala bakhani ni ita yopia.
1: Kanona bawo ita yopia. Majini kala nene seso ni shuti sona kuvihero umkukhula nakhuo ye. Uwe semana we muhapa hina kuo mala. No hukulelo wani na kila wituwa. Tumpeni la uye etoko toko ya tu yale olima para utumia itusaya kia wuhin shuti haniwa. Nikalige pahini penga antoko neruwa ya atu yale ukumi asaudali. Ya kume etu ala no vila pahini mawani wale ila tuwale. Nenesene mkushike mahao.
0: Ekinine nguri wa moto ila.
1: Ekinine nguri wa moto ila. Anamana ala wale kateko kumi tila ela. Epome hikulumuwe kushuti haa. Namu hiyo na shuti haka. Mashikolani mwe. Mashipoma tambendo shuti haka.
0: Ahe, analusha.
2: Mbesani, o shuti haiwetiwa iwo. Yera raka epome lela enahela eperesu. Enakala aniveli. Wera nakuo neru watandu. Kana atepa hundla. Manisipa hundela. Ya wa mutuma utanru hepresu haya.
0: Analusha kahineru wera wano. Erwe mercado livre. I passare ye
2: babo ntoninda ho baba
0: ndamula sinene
2: babo ntoninda
0: ntengo sindamuli wana sinene ndima
2: akora ndam andima ale khanda mulanda mtala ntuma ale iyo yone arwa ka mutu mutuma naku omutuma fecha onruha ni ila tawe ana ruha wale pi
0: e balansa ya wawe tu
2: atibeso ohi wo soma alada ala ni fina na kisala e balansa ile Mbe ya 20 kilo shi, angela 25 kilo shi. Atu hiso wana alero, tiba hawa hawa. Okala wigera
0: iwe. Mikrofone, maatame leketo.
2: Omwera, isupaka itiyo pahim, mashini isupi ya simu nenihu. So anamali mahiyo, na iwana na wera, mitano vaa, na kuwa ni mwere kevori. Kata mtu ya mwere kevori, wawamu loka baba hawa. Mejani iwana na, kena kina mtu mamkiti.
0: Ayo.
2: Miku omono, mwereka atuwe, ejita vale, amata. Ane iwa kwele kambro na mtumina kuhuru wane iwa uko kwele wane wane iwa milike ite jenila baba. Mesikina lile enruha ohawa. Mwana ono wera iwa. Nkilalo ni kuhupiri wera kwa hospital. Kere hanu. Pataki mkwale kaptumiho. Ohawa tuneriho. Mm-hmm. Wahi kande ohawa kanapaka yeyo. Na kwa uiwa nana kajali mihiyo.
0: Ahe.
2: Eh.
0: Wanonto ruwento na kuhiki atokwene Ana Fernandez mpunye ni wampula. Uwera muni wana malima la mota ni nila ya Ana Fernandez. Ana Leonardo Fernandez wampula yu.

Live leva chili pa 14 horas ni 51 minutos. Vole vole. Yikuliunga nambo. Yai, wetu yeje nkulanga tu neshe makono mwashi yetu wanchi nyaza. Na laga programa waile ripanze unga nijika kumbezi. Kwamba kubenda vole vole vole ngawa yetu we. Nambo uteki ni kau. Ibaringa yikuenda asine mbo. Kopo kamalewego. Wetu ujamalai munda jao itoresh. Tu vite.

Zinda de Lipão, 15 horas e 5 minutos. Basico kuna chalongo achinje tum, kuliku jitana programa ja kuzimbe mangansi gantira. Nyakutuka utukam, magazine disportivo. Mpato kumanyisi anangani, siya kulikanga na lekanga nam, siko mbaga ya mangansi gantira. Kwa indijini ya kutuka utukam. Apa na panchi.

siuchiwalalinyi nomtujikele ngane siya kulekangana lekangana m setuwe je basi nkumanyusiana ni mwachi njetu ulankutupika na wairezi wambugulile wairezi ya unotende unu nando siyo sope setuli nkwika uchiwalalinyi nomu

0: Wipa wa kadoda no studio radio msamiki nyokushinga. Wipa wa Mr. Kuka ni waniaka ma provincia sa wampula ni okamdangat. Mpua ma mitekso hiya sa radio kiriki mpua ma mitekso hiya sa radio. So lulu wa mahiku yitla kamiluku milinu wa mararu mweri wa mayakia 2026. Mwere kenlewa mrukaraka ni e program radio musaweni. Mpua ma mitekso hiya sa radio munudumo ne makua. Watu wote ni mwini wila nera wa masinsero ni wasumana uore na ni kalani ni hiyo mbuwa wa mitekusa hiya sa radio suwela kano studio radio msambiki o leshinga. Msambiki imara 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Rádio Moçambique. Mui Lilani, Fulano Oro, a Fumele Maria, 22 horas. O Pacauete, Mele Maria, 23 horas. No Rádio Moçambique. Rádio Moçambique.